yankunan rikici a Afirka. Tsarin Addis Ababa gwagwarmaya kan makomar tsarin siyasa a Sudan. Yakin da ke ci gaba a Sudan tun daga ranar 15 ga watan Afrilun shekarar 2023 ya jefa tsarin tsaron kasar da kuma fagen siyasar ta cikin wani yanayi na rarrabuwar kawuna mai zurfi. Yayin da dimbin yunkurin diflomasiya da aka gudanar a wannan lokaci suka fi mayar da hankali kan tsagaita wuta da batutuwan agajin jin kai, shawarwarin da aka gudanar a Addis Ababa, babban birnin Habasha, daga ranar 3 zuwa 5 ga watan Yunin shekarar 2026 suna da wata siffa ta daban. Babbar manufar waɗannan tattaunawa da Majalisar Ɗinkin Duniya, Tarayyar Afirka, Tarayyar Turai, Ƙungiyar Ƙasashen Larabawa da Ƙungiyar Yankin Gabashin Afirka, wato IGAD, suka shirya a ƙarƙashin abin da ake kira tsarin ƙungiyoyi biyar. Ita ce shimfiɗa harsashen wata tafiyar siyasa ta farar hula wadda za ta zayyana tsarin siyasar da za a iya kafawa a Sudan a nan gaba. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandebeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka, a kan batun. Muhimmin abin da ya fito daga tattaunawar Addis Ababa shi ne yadda wani muhimmin bangare na siyasa da ƙungiyoyin farar hula na Sudan suka iya cimma matsaya kan wata manufa ta siyasa guda. Takardar haɗin gwiwa da ƙawancen Samud Alliance, ƙungiyar haɗin kan demokradiyya, jam'iyyar National Umma, jam'iyyar Popular Congress da kuma wasu ƙungiyoyin farar hula suka goyi baya, ta tanada fara wata tafiyar siyasa ƙarƙashin jagorancin Sudan tare da kafa wani kwamitin shirye-shirye da zai jagoranci wannan tsari. Daga wannan fuska, ya kamata a ɗauki tsarin Addis Ababa ba a matsayin mafita ta ƙarshe ga kawo ƙarshen yaƙi ba, sai dai a matsayin yunƙurin kafa wani tsarin hukuma da zai zama tuballin tattaunawar da za a iya gudanarwa nan gaba. Sai dai kuma, tattaunawar ta bayyana irin girman rarrabuwar siyasa da ke Sudan. Kafin a fara tarurrukan, an samu saɓani mai tsanani kan waɗanne ɓangarori za a saka a cikin wannan tsari. Yayin da wasu ƙungiyoyi suka soki hanyar gayyata, wasu kuma suka yanke shawarar ƙauracewa taron, musamman shigar da ƙungiyar TASIS, wadda ake ganin tana da kusanci da Rapid Support Forces, wato RSF. Cikin tattaunawar ya zama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi jawo cece-kuce. Haka kuma, rabuwar kai da ta faru a cikin ƙungiyar haɗin kan demokradiyya ta samo asali ne daga wannan batu. Wata ƙungiya ta ɗauki kasancewar TASIS a matsayin abin da ke raunana halascin tsarin, yayin da wata ƙungiyar ta yi hujjar cewa tafiyar siyasa mai haɗa kowa da kowa ba za ta yiwu ba sai an wakilci mabambantan ra'ayoyi a dandali guda. A haƙiƙanin gaskiya, babban batun da ke tsakiyar tattaunawar Addis Ababa ba yadda za a kawo ƙarshen yaƙi ba ne, sai dai yadda za a gudanar da Sudan bayan yaƙin. Idan aka duba muhawara da ta gudana yayin tattaunawar, za a ga cewa ɓangarorin sun fi mayar da hankali kan tambayar wa zai kasance cikin tafiyar siyasa maimakon tattaunawar tsarin mulki, tsarin mulkin riƙon ƙwarya ko gyaran kundin tsarin mulki. Har yanzu babu wata fahimta ta bai ɗaya game da irin rawar da tsofaffin masu mulki, ƙungiyoyin musulunci, ƙungiyoyin siyasa masu alaƙa da RSF ko kuma ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai za su taka a tsarin siyasa na gaba. Haƙiƙa, ƙin amincewar Abdulwahid El-Nur da rundunar 'yantar da Sudan ƙarƙashin jagorancinsa suka yi da sanya hannu a kan takardar manufa ta bai ɗaya ya kasance ɗaya daga cikin fitattun misalan wannan saɓani. Wannan yanayi yana nuna cewa tsarin Addis Ababa ya zama wani fage na gwagwarmayar neman halacci, yayin da yawancin yunkurin diflomasiyya da aka yi tun bayan fara yaƙin Sudan suka fi mayar da hankali kan haɗa ɓangarorin rikici a teburi guda. Tattaunawar Addis Ababa ta kawo tambayar wane ne zai tsara tsarin siyasa na gaba. Saboda haka, muhawarar da ake yi a nan ba ta tsaya ga batun wakilci kaɗai ba. Haka kuma, tana da alaƙa kai tsaye da irin siffar tsarin siyasar da zai bayyana bayan yaƙin. Sanarwar da tsarin ƙungiyoyi biyar ya fitar da kuma sanarwar haɗin gwiwa da Amurka, ƙasashen Turai da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fitar a ranar 8 ga watan Yuni suna nuna wannan fahimta. A cikin waɗannan taruka, an jaddada cewa babu mafitar soja ga rikicin, tare da bayyana cewa dole ne a tsara makomar Sudan ta hanyar wata tafiyar siyasa mai haɗa kowa da kowa ƙarƙashin jagorancin farar hula. Haka kuma, an yi kira da a goyi bayan wata tattaunawar siyasa
da ake son kammalawa cikin watanni shida. Wannan ya nuna cewa kasashen duniya sun fara karkata hankalinsu daga bangaren soja na yakin zuwa gina tsarin siyasar bayan yaki. Sai dai babban kalubalen da ke gaban tsarin Addis Ababa shine rashin alaka tsakanin tattaunawar siyasa da gaskiyar da ke a filin daga. Wani muhimmin bangare na 'yan siyasar da suka halarci taron ba su da tasiri kai tsaye akan yanke shawara a fagen yaki. Yayin da fada ke ci gaba tsakanin rundunar sojojin Sudan da RSF, yiwuwar aiwatar da duk wata taswirar hanya da 'yan siyasa za su tsara zai dogara ne sosai da matsayin bangarorin soja. Saboda haka, ainihin tasirin matsayar da aka cimma a Addis Ababa zai bayyana ne ta yadda bangarorin yakin za su karɓi wannan yarjejeniya. A ƙarshe, ya kamata a ɗauki tattaunawar Addis Ababa a matsayin yunkurin tsara tuballan tsarin siyasar da za a kafa bayan yaƙi. Muhimmancin wannan tsari ya samo asali ne daga yadda aka samu a karon farko faɗaɗɗen zangon 'yan siyasa da suka iya musayar ra'ayoyi akan wata manufa ta bai ɗaya. Sai dai idan aka yi la'akari da manyan saɓanin da ke akwai kan batutuwan wakilci, halacci da shiga cikin tsarin, har yanzu ba a san ko yarjejeniyar da aka cimma a Addis Ababa za ta rikide zuwa wani canji mai ɗorewa a siyasa ba. A nan gaba, kafa kwamitin shirye-shirye da kuma sabbin tattaunawar da ake shirin yi a watan Yuli za su kasance muhimman gwaje-gwajen da za su nuna ko wannan tsari zai iya zama wani tsari na hukuma na hakika ko kuwa a'a. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandebeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a sashenmu na mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

0: sahun Türkiye a UNESCO.
1: Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin tafiyarmu ta sahun Türkiye a UNESCO, muna ci gaba da gano wuraren tarihi da ke cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin UNESCO na Türkiye. A wannan sashen, za mu karkatar da alƙiblarmu zuwa gaɓar kudancin tekun Bahar Rum, zuwa Alanya, ɗaya daga cikin gundumomin Antalya da suka yi fice saboda dimbin tarihinsu. Tasharmu ta yau ita ce tsohon birnin Alanya, wanda ke cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya na UNESCO, ƙarƙashin sunan Alanya. Alanya na ɗaya daga cikin fitattun wuraren al'adun gargajiya a Turki saboda tsibirin ƙasarta mai ban sha'awa da ke kutsawa cikin tekun Bahar Rum. Katanganta masu kewaye da gari, gine-ginen kariya da suka haɗu da teku da kuma tarihinta da ya adana gadon daular Selçuk har zuwa yau. Birnin ba kawai kyakkyawan gari ne da ke bakin teku ba, wuri ne da ya haɗa tarihin zamani daban-daban a cikin ƙasa guda. Bisa bayanan da ke cikin rajistar cibiyar kayan tarihin duniya ta UNESCO, Turkiye ta gabatar da Alanya cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya a ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2000. Ana kimanta yankin a ƙarƙashin rukunonin kayan tarihi na al'adu, kuma yana cikin ƙa'idojin UNESCO saboda kasancewarsa shaida ga al'adun tarihi da kuma yadda yake ɗauke da haɗin gine-gine da tarihin da suka kasance cikakku. Saboda haka, muhimmancin Alanya a idanun UNESCO baya samo asali daga wasu gine-gine na musamman kaɗai, sai dai daga cikakken tsarin tsohon birnin da ya samo asali a kan wannan tsibirin ƙasa. Tarihin Alanya yana da alaƙa kai tsaye da yanayin ƙasarta wanda ya bada kariya ta halitta. Kamar yadda rajistar UNESCO ta nuna, tsibirin ƙasar Alanya yana kewaye da katanga. A zamanin Hellenistic, ana sanin wannan matsuguni da sunan Coracesion. Daga baya, ya kasance ƙarƙashin daular Roma da daular Byzantine, sannan ya samu babban ci gaba a zamanin Seljuk. Har ma sunan birnin da ake amfani da shi a yau yana da alaƙa da sarkin Seljuk na Anatolia, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasar Alanya. Katangar Alanya ita ce alamar birnin mafi ƙarfi. Tsarin katangar da ake gani a yau ya samu siffarsa kuma ya ƙara ƙarfi musamman a zamanin Seljuk na Anatolia. Katangar ba wani sansanin soja ne kaɗai da aka gina domin kariya ba, babban yanki ne na tarihi da ya ƙunshi rijiyoyin adana ruwa, wuraren ibada, ragowar fada, alamun hamam da kuma tsohon tsarin birni. A cikin rajistar UNESCO, an ambaci rijiyar ruwa ta Seljuk, cocin Byzantine, fadar Sultan, ragowar hamam na Seljuk da kuma tsohon tsarin birni. Wannan yana sa Alanya ta zama ba kawai wata katanga ba, amma wani tsohon birni ne da rayuwa ta gudana a cikinsa. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ke ƙarawa Alanya ƙima a mahangar UNESCO shine alaƙarta da teku. Katangar ta kai har bakin teku kuma ta samar da tsarin kariya, wanda ya haɗa da tashar gina jiragen ruwa ta zamanin tsakiya. Wannan tashar gina jiragen ruwa tare da hasumiyar Kizil, wato Red Tower, suna daga cikin muhimman gine-ginen da ke nuna matsayin Alanya a harkokin teku a zamanin Seljuk. An gina hasumiyar

Bumiyarkuzul a shekarar 226 bisa umarnin Aladin Kekobad, wato Sarkin Seljuk na Anatolia. Wannan hasumiya mai siffar kusurwa 8 mai tsayin mita 33 ta zama ɗaya daga cikin alamomin Alanya, kuma muhimmin ɓangare na kariyar tashar ruwa, tashar gina jiragen ruwa da katangar birnin. Tashar gina jiragen ruwa ta Alanya ita ma tana daga cikin gine-ginen da ke ƙarawa birnin muhimmancinsa na tarihi. A cewar bayanan ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido, ana amfani da tashar a zamanin Seljuk wajen ginawa da gyaran jiragen ruwa, kuma a nan ne ake ƙera filayen jirgi da sauran kayan aikin jiragen ruwa. Wannan bayani ya nuna cewa Alanya ba ta yi fice a fannin kariyar ƙasa kaɗai ba, har ma ta kasance muhimmiyar cibiyar harkokin teku. Ta wannan fuska, Alanya tana wakiltar ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke nuna yadda 'yan Seljuk na Anatolia suka buɗe ƙofa zuwa tekun Bahar Rum. A fahimtar UNESCO game da kayan tarihi na al'adu, bai isa wani wuri ya kasance tsoho kawai ba, dole ne ya iya nuna cikakken tarihinsa da kuma matsayinsa a tarihin bil'adama. A Alanya, ana ganin wannan cikawa a sarari. Idan aka yi la'akari da katanga, hasumiyoyi, tashar gina jiragen ruwa, yankin tashar ruwa, gine-ginen addini da na jama'a da ke cikin katangar, rijiyoyin ruwa da alamun tsofaffin matsugunai, za mu ga wani gagarumin yanayin tarihi a bakin Bahar Rum, inda kariya, harkokin teku, kasuwanci da rayuwar yau da kullum suka haɗu. Ayyukan da ake gudanarwa domin kare wannan gado ma suna da muhimmanci ga makomar Alanya. Bisa sanarwar hukuma daga ƙaramar hukumar Alanya, ana ci gaba da haɗin gwiwa da ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido da kuma ma'aikatar harkokin waje domin shigar da katangar Alanya cikin babban jerin kayan tarihin duniya na UNESCO. Haka kuma ana shirya takardar neman takara da tsarin gudanarwa na tsohon birnin Alanya tare da hukumar gudanar da yankin katangar Alanya. Waɗannan ayyuka ba kawai wani mataki na fasaha a tsarin neman amincewa ba ne, har ma wata muhimmiyar taswirar hanya ce da aka tsara domin kare yankin na dogon lokaci. A yau, manufar kariya ba ta taƙaita ga gyaran gine-gine kawai ba. Kare dukkan yanayin tarihi, tsara zirga-zirgar baƙi, tabbatar da tsaron zirga-zirgar ababen hawa da masu tafiya a ƙasa, kiyaye daidaito tsakanin rayuwar mazauna yankin da wuraren tarihi, da kuma ƙarfafa wayar da kai game da kayan tarihi, duk suna daga cikin wannan tsari. Kare katangar Alanya a matsayin wurin tarihi na kayan tarihi na ƙasa, na muhalli da na birane, da kuma shirya ayyukan da suka shafi zirga-zirgar baƙi da ababen hawa suna daga cikin fitattun misalan wannan cikakkiyar hanya ta kariya. Ɗaya daga cikin sabbin batutuwan da suka fara tasowa game da Alanya shine yawon buɗe ido mai ɗorewa. Saboda Alanya tana ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin yawon buɗe ido na Turki, yana da matuƙar muhimmanci a samu daidaito tsakanin kare gadon tarihi da kuma tafiyar da sha'awar baƙi yadda ya dace. Fahimtar UNESCO ma tana goyon bayan wannan tsari, wanda ba wai kawai ya fi mayar da hankali kan tallata wurin ba, har ma da kiyaye daidaiton kariya. Saboda haka, ayyukan da ake gudanarwa a Alanya suna da nufin tabbatar da cewa yankin tarihi yana ci gaba da rayuwa cikin ingantacciyar hanya mafi aminci da kuma mafi ɗorewa ga mazauna yankin da baki ɗaya. A yau, idan muka kalli Alanya, muna ganin katanga da dama da suka tashi a kan wani tsibirin ƙasa da ke kewaye da shuɗin tekun Bahar Rum. Muna ganin hasumiyar Kizil, tashar gina jiragen ruwa, da kuma tsohon tsarin tarihi da ke cikin katangar. Amma bayan wannan hoto akwai wata ma'ana mai zurfi. Alanya wata ƙaƙƙarfar alama ce ta dangantakar tarihi tsakanin Anatolia da tekun Bahar Rum, hangen nesan 'yan Seljuk a harkokin teku da kuma cigaban al'adu da ya ci gaba tsawon ƙarnuka. Tsohon birnin Alanya, wanda ke cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya na Turki, yana da matsayi na musamman a cikin ƙwaƙwalwar al'adun ba Antalya kaɗai ba, har ma da Turki baki ɗaya, saboda irin ƙimomin da ya kawo daga baya zuwa yau. Kare wannan gado, gabatar da shi ga duniya da kuma isar da shi ga al'ummomi masu zuwa, na daga cikin muhimman matakan da ke bayyana wadatar al'adun Turki ga duniya. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. Muna fatan sake haɗuwa da ku a mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.